0: Omukama abiri na mwe.
1: Na wabiri na awi.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yayimusa amaaso waggulu n'agamba nti Kitange, obudde butuuse. Gulumiza omwana wo, n'omwana wo alyoke akugulumize. Kuba anti wamuwa obuyinza ku buli muntu yenna, bonna bye wamuwa alyoke abagabire obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo bwe buno, bonna okukumanya nga ggwe Katonda wekka ow'amazima era n'okumanya Yesu Kristo gwe watuma. Nze nakugulumiza ku nsi, omulimu gwe wampa ngumaliriza. Kaakano nno ggwe Kitange ngulumiza gy'oli wennyini. Mu kitiibwa kye nalimu w'oli ensi nga tennaba kubaawo. Erinnya lyo nalimanyisa abantu be wampa ng'obaggya mu b'ensi. Baali babo n'obampa ne bakwata ebigambo byo. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa yava gy'oli, kubanga ebigambo bye wampa nabibabuulira ne babisiima. Ne bategeerera ddala bwe nnava gy'oli, ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze abo be nsabira. Sibasabira, sinnasabira ba nsi, wabula abo be wankwasa, kubanga babo ku bubwo, anti ebyange byonna bibyo n'ebibyo byange. Era be baabo abangulumiza, sikyali ku nsi so bo kwe basigadde, nze nzija gy'oli. Ebigambo bivanya Mukama waffe Yesu Kristo, wano we bikomye.
1: Ayi Kristo, ogulumizibwe.
0: Abooluganda baagalwa, kwebuulira kwaffe okwa leero, tulaba Yesu ne Pawulo nga bali mu kusiibula. Naye Yesu asiibulira mu ssaala, ekiro okuyitibwa essaala ya Yesu ey'obwakabona, Priestly Prayer of Jesus. Ekiseera kituuka nga tulina okugenda. Mirundi emeka gye tukkiriza essaawa ez'akawungeezi ez'obulamu bwaffe? Ekimu ku bisoomoozo bye tulina kwe kuwambatira ebiseera ebisembayo mu bulamu bwaffe oba kuyite okufa. Okufaanako ne Yesu nga bwe tumuwulidde mu vanjiri, nga bwe tusoma mu Matayo omutwe ogw'abiri mu essatu olunyiriri olw'asatu mu omwenda, Pawulo agamba abamuwuliriza nti tebajja kuddamu kumulaba bombi ng'aboogera ku kufa kwabwe okubalindiridde. Olw'okuba abayigirizwa baali tebannaba kukula mu kukkiriza kwabwe mu Yesu Kristo, baali tebategedde gye yali alaga bwe yali ayogera ku kufa kwe mu vanjiri ya Yohana omutwe ogw'ekkumi n'essatu olunyiriri olw'asatu mu essatu. Ebiseera ebisinga kiba kizibu okukkiriza ebigambo ng'ebyo eby'okusiibulwamu naddala nga biva mu mwagalwa wo. Naye nga ffe abakkiriza, Yesu Kristo atukubiriza nti gy'ali n'omuweereza we gy'anaabeeranga, nga bwe tusoma mu vanjiri ya Yohana omutwe ogw'ekkumi n'ebbiri lunyiriri lwa 26. Esala ya Yesu Kristo eno etuzzaamu amaanyi nti tajja kutuleka wabula ali wamu naffe. Awo nno abooluganda, essaala eyo etugumye nga tujjudde essuubi nti byonna bitunaasabanga abo byonna bye tunaasanga ebyangu n'ebikalu ebizito ngo wamma n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo tujja kusobola okubiyitamu singa amaaso tunaasigala nga tugasimbye ku Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okubalekera akayimba kano akagenda bwe katyo, katulaga nga bwe tutayinza kutya muna ddala ng'Omukama Yesu Kristo waali. Kagenda bwe kati: Atyaki nga Yesu yannyamba, n'atyaki ng'owamaanyi yali mu nze, n'atyaki nga Yesu yannyamba, n'atyaki ng'owamaanyi yali mu nze. Kakati awo ebitundu ogenda oteekawo embeera yonna gy'olaba ebadde ng'eyagala okkutiisa. Kiyinza n'okuba kirwadde ng'olaba obadde okitidde, kiyinza n'okuba mbeera obadde ogitidde. Awo nno oteekewo ne kino sijja kukitya ow'amaanyi kuba y'asukula atya y'asula mu nze. Nga mmaliriza nnyongera okwebaza mwenna bannaaye abatudduukiridde ku ddimu eddene lye tuliko ery'okuzimba ennyumba y'abakulu mu parish eno empya ey'obulenzi, era nga kati ennyumba bwe tutuuse twatuuka ku mutendera ogwa bbiimu ne tugiyuwa, ate ne tutyako ne koosi bbiri waggulu, mayanga koosi ssatu waggulu. Awo nno nga tulindiridde okuba nga tusereka ennyumba yaffe eya kalina abakulu magenda okuba nga basula. Beebaza abatuwagidde okulaba ng'omulimu ogutuusaawo, naye era nnyongera okubakubira omulanga ogutakungula. Bannaaye tubuwagizi tukyabwetaaga, tukyanoonyeza ddala ssente eziwerera ddala obukadde 650,000 okusobola okulaba nga tukomerera ennyumba eyo. Tutambuddeko tuyingidde kati obukadde buli 10, ano esigiza kati tukyanoonyayo obukadde 550. Obukadde kakati buli 550,000. Awo nno ayina obuyambi bwonna. Tuyina momo pek, osobola okunyiga *165*63 ne ash, ate bakubuuza merchant code n'oteeka mu 7 3 0 6 2 5 7 8. Njagala okugiddamu 7 3 0 6 2 5 7 8. Oba osobola okusindika ku nnamba y'omukulu w'ekifo eri 0776358959. Mbeebalizaawo Omukama onaye munajja abaddizeewo. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu Patri ne mwani mwe omutuukirivu abawa omukisa. Sigadde ndi Father Mutebi Frank kuva mu parish ey'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero. Nyongera okubaza mwenna abatava ku Sapyensya, bannaye Omukama akibabalire. Jjajja Leontina Nakyobinga, omwami Kiwanuka Omuluoma Steven, omusomesa Bwabye, n'abalala mwenna abatava ku Sapyensya munaddala nga muwuliriza okwebuulirira ku masomo gaffe.
2: Mukyala Liita, tweyanjulire ate otubuulire n'embeera gw'eri kati oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko ekyo.
3: Neyanziza neyanzige ssebo, amanya nze Kabila Rita P, Teya Pastor waka ku kwaya Kaseshe Community ya bantu be Kampala. Nze abadde akulembera kwaya ya Kampala site. Oluvannyuma lwetwawulidde ekiwandiiko ekyo era katusanze fena nga tuli waka, kubanga olunaku lw'eggulo we twasiibye ku kyaki nga tumaliriza enteekateeka ya practice zaffe. Tusobole okusanga bannaffe Kaseese for the last joint practice. so we start to say waka and food in a maudi there, that food in the man with them. Kwa ulibe hubi nyonyo. Sacrifice kutuata demu kwa hude. Nevi la labio na. Emilimu abamu baliba haba kumilimu. Na yenga be wade yoku vanga vato holo kuyembi la katonda. So, embera sinu nji kusaidi ya kwaya. Kwa ulibe hubi nyonyo. La government postponi urunaku.
2: Enteka teka ya mwe, evade tuusewa, bugama anti tubade tuete kiseteze, nga kwaya, nga tula vika tutuusewa kubitundu chinana, oba chenda, oba atano, kuchikumi, mkwete kateka mkuyimba.
3: Tubade tuete kiseteze bulungi, kubanga tubade tetubula munyo, tubada tulichenda mutano kuchikumi, kubanga, olunaku, tubade tuwa maliri bento, olunaku, tuwa kusatena kudomu heza abili, grupi ya Kampala, ebadde egende Kasese okuharmonizinga nabo bonna ne grupu ya Congo tulabe nti tuyimba kimu tulabe nti buli kimu kyonna kye tunaakola kiri kimu so enteekateeka yaffe olwo eba tegenda kukolebwa kubanga tubadde tugenda kufuna last joint practice ennaku z'omwezi abiri then ennaku z'omwezi abiri mu musanvu nga tuli wane na mugongo nga tuteekateeka olunaku lwaffe
2: Mwabademu wakasinka ne mirundi nge makokoli rawamu.
3: Mirundi nge etano wa mukaga katukola jointi. Okuba wetu wata andika practices.
2: Nyimba mwabademu tunulideza mawanga nga meka muteka teka zino. Nimi nga meka?
3: Ay, nimi nyingi nyasebo. Kwaanga region zizo natu wazukutemu. Northern, Central. Kwa natu wakuteyo atilisimu. Katijaye nyimba nga bilibili. Obasa nyenzo busa kumenye lanti oba tribe wetu na ye tubade twa balance nze nga kiri international
2: musubira okweyongera okukola practice mu bitundu bya mweno gye muli nga abe Kampala bakole bokka na abe Kasese basigale nga bakola na abe Congo basigale nga bakola
3: kuntonge eyo sinaba kufuna right communication sino soko kufuna communication okuva mu Uganda kisoko conference confirming ebulungi Deni mpulirize na hava kulu vangiva na hava kwaya na dala fadha akulida kwaya ya jotu gulida programu enyo. Obati sigalanga tu practice linga mpaka government wetu gambo lunaku uva neja. Echo sina hava kumanya msala yacho.
2: Chigambo chicho inzo kusembia ayo mbeda jemuuliramu.
3: Chigambo chenso volo kusembia ayo na andisaje government tereme kola decision eyo. Ngeri international kale wati levandi kiliza vigana matal celebration zivere insano kumanyiti abana Uganda voka celebrating wabava valo oza yes ebola agenda kule sewa those masses from international international countries first of all of bahol singa then the celebration can be done as Uganda Yeah, because we have practiced for that day, a lot of energy, resources have been spent. Ijakuba chana kukubanga echikoliwa.
2: Okay. Mwenga mwemuwa demu afanya yu kesi yon na yefana nizo kubwa anti mwa member bemulina haba imba. Mwenye nizo kubwa mwa yefana nizo kubwa na ubulwa dobu.
3: Nedesebo.
4: Mbala musiza nyo avuluganda basebo ne banyabo abampuliriza na abandaba. Nga kerezia tusinzira wano ensambia kuchitebe cha kerezia katolika mu Uganda okubawa obubaka buno nga budilira obubaka bwatuweredwa gavumenti kubikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo omwaka guno. Oluvannyuma lw'okufuna

okunyweza ennono yaffe nga abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepisikoopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti beabaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu, nga tweyigayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Ffenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi, musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira, tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti kutunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda, tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna. Katonda abawe omukisa.

0: emyaka
1: ebisanja bibiri
0: ebisanja bimeka bibiri katufyafe nanga tumanyi kirizo bagana tayebwa ddawo ne nomuchala baddawo neka tibine byabaddewo obosi obosi najja NRM ekulaga nti ba setting up president ate ne bajemenyirawo toina kubesiga makonyi sayo na bajikola ki
2: bajichusa
0: kati ne bano kyebakola katulabanga lidi anyoto kyakoze why nti yazeri waliwo vacuum kati bali kweli president yomuchi speaker wabera omusajja deputy abera mukazi deputy wabera omusajja speaker abera ki nete beyibala
2: bajja bakubaka
0: bayinza nayo jikuba
3: mani
0: mani
2: mani mani mani
0: deputy omuchala namwa bwa chifui
1: Faido ya maulire nga tumaliriza bitalo nyo NRM ngeichari ene nyweze bifo byayo na yati ya firidu omuntu enjasabigu mubitundu ebye Kayunga kubango yabadde chairman wa NRM nga tawunyikamu bwebatu uko kunonya akalulu yakasagula iranga avayo na buwanguzi mpozi omuchale ya mumega kati yani ono
3: nakwede
1: na yenga ya wakalangu wabade tawunyikamu
2: iranga babade bateka teka na kuwa wabira nakwede babade bateka teka muwa wabira na ye ye nantaba aida yali yabagamba nti we mu challenging ira nakwedde obuwanguzi bwe ne mukubala kuli obululu buli bali ba mu challenging nze nagamba bwabanga nakwedde si ya wangudde nza wangula kubanga ye yali
1: owokubiri ato owokusatu omuwala
2: wa kalangwa
1: ajatya
2: kati nga yegwe bali bagala okulangirira kati bagendo kibalansinga nga tekigatta kwe kulangirira nakwedde kati nga bamulindiridde nti koti wezigulawo eza gujjo ya galo genda mu
0: bade chetaki
2: ya chisekwa
3: chipinda live example wano
2: ate tuyinzo kuleta abalalanga tete tukutadde mu nsonge yenkulu wetyo
4: twesu se sawindala time check Esawe wesebu yokumacha time check kutusubwako bena musiga simbiwo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinchi 10 ofuna magoba gabuli tunako atengo sobolo kujja yaka sente ka kiseda cho nawo yagalide awotali kuandika wano na wali nyiga stemu mukaga 5 star mukaga hash orondeko investor obokuze se MTN

0: kalakata, kalakata, inindungu ya kusabula, mikono juu, free your fire, free your fire, free your fire.
1: Kune mbeleze singa, kumukutu wa kusinga mu Uganda, MTN. MTN Uganda, irunga mizigo kitongole cha Uganda Communications Commission.
2: Baka, obomu ezi guno guwama mabikira maria. Gabo kutusi wako na midiango high school kurama.
3: Isala ya bikira maria waganda vangoro aliru wa bagale nyo. Tetusobola kujimala yomu mwebuli ilako. Kuvanga, ajute bitu njibinji. Ebyomu oyu, atena ebyomu bidi. Hiroa tuwe yongiro kumwebuli ilako. Nulu aliru, heranga tugambanti. Nti, tuwe sibe kuchirenga che. Hatuwambatire nga bwe wambatira omwana we oyo Yesu. Baganda bange abaagalwa. Ebigambo ebyo bikira Maria byatugamba iye nnyini. Yabyogedde ne mukwebulirira okuwedde kwe twebadde twebulirako. Tuli ba mukisa anti bikira Maria atulaze nti ali wamu naffe bulijjo okutuwanirira era atugumya naye. Alina kyatusaba. Ki kyatusaba olwaleero? Nze naawe. Atusaba obwetowaze, okwagala, okwegayirira, obujjumbize, obugumiikiriza n'okukolagana.
2: Obomwezi guno gwama mabikira Maria. Ngabo kutusibwa ko na midyango high school gulama. Esomero lye kya sachino. Olwe nsomesa yaajo. Enfayo y'abasomesa. Enkwata y'abane nunje bayaba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka. Wabula n'ebyo emikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifa ko nnyo. Ate nga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomita ya moku mkono kwa kwa kono. Okumanyi visinga ukuba kunoti musamfu noti ya mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abili mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Musamfu mumuenda. Musamfu mumukaga. Anamu bili.
0: Ulodinga laka deli bando. Laka deli bando. Laka deli bando.
4: Kalakata.

0: Chika kumi na tano ezaka itakusawe bidezo kumachia gona kurwadido Joseph Segawa NC Ekoma NC Ebyadare Ekoma unaku waluo werucha
1: NC
0: Ekoma tolida tolida NC jikole dede nyonga agende ncha
1: kayimba nga kankuteko nyo jeje
0: kankuteko nyo NC jikole dede nyo
1: nyo kubanga Ekoma
0: in fact batu gamba jikole dede guru nga agende ncha ate kola nyo kunsi kuno nga atari jibako olikewe mikururo emirunji chokate da kolerere gulunga agende ncha so
1: muimbi
0: ya Joseph Segawa kaimbako kaimbako sija kaweleza erange nakuzino sija weleza buyimba
1: nange sija kaweleza
0: wenga kuba nkalekera mwe abali ye tukakuba wano
1: no nyagwe katuuka nze nsi wenda bilanti Ekoma so olokuwa ye example lwachi wenda bilanti ense Ekoma kati fwe tukulidda nga tulaba nti owe magere ya mala
0: yamala yo chicha atalina
1: nyumba nene aina beach ya zadda bana mwana mwanju kati sawo dokula bambi ngabali kumawanga kugamba
0: kati eyo
1: no laba omuchala badaga manti ajja kulwana okulabanga fast sana afuna bulichimu kati nge Ekomi ejali no labanga kayunga bali miranga kwese Ekoma
0: nakulucha
1: kulucha kulucha ezine Ekoma
0: waliwo wano omuchala bamuita ya gambe ye Rachel agambi akaimba ko kamukoledde nnyo jejene kabasa mwe bali kuweleza mwe bali akaimba kankoledde nnyo ye Rachel ezira lo bazira numbu simanje kiryo nambulira
1: no labanga omuntu yabayamba nako besasa eryasoka nga mumwogera ko bwogezi
0: nge byaliwo byaliwo
1: byaliwo ensi Yakoma
0: tusaidye
1: yo
0: fenna tugenda kusigala mbi afayo
1: no labo omukyala nakimuli abadde amanyi nti kino ekisanya nti wangu de kiwedde sine Ekoma binji anyway binji
0: kaba sangoli munaku wa kulwa
1: nakacha kayimba kayimba
0: kainawe
1: kantadde
0: sorry
1: kaina modu je kandete
0: producer wa fe
1: yakatuwa wetereze mnabu
2: Uchogera kuti, uchogera kuti. Ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gw'okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu programu sagalagalamidde
0: butereevu eddakiika 17 ezakaita ku ssaawa 2 ez'okumakya ga leero tulina Farmers Center Kibuye Makindye beekwate bannaffe abo ku lw'amakungula amalungi tutambula nabo okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 4 oyagala ddagala ery'ebirime oba ery'ebisolo byo oyagala ebijimusa oyagala kubaako byeweebuuza bannaffe aba Farmers Center ojja kwambukiriza awo ng'ova mu roundabout y'Ekibuye ng'odde e Makindye ku mukono gwo ogwa ddyo Farmers Center ogenda kubalaba ku kizimbe ekyo kye bayitanga ekyaba China weebalinnyo kubanga ate owuliriza ate nawe customer waffe ku Farmers Center weebalinnyo kubanga otubeereramu jeje zira numbu kisangibwa busabala awo ku bitaala nga tonnasala kugenda wa Bobby mbadde simanyiwo
1: sikiwulira nga nako
0: obankisobya bubi naye nga bwatyo bwawandiise
1: okay.
0: Weebale kuwuliriza gy'osinzireyo kati kabasa katono nnyo mu budakiika buno abantu katubawe kye twagala okwogerako mu okyogerako ki ensonga ya PLU the Patriotic League of Uganda kinono kisinde oba gwe muyaga kati omupya oguliko ndoza gwe guli latest
1: ogukulemberwa CDF
0: ogukulemberwa Genome Hose Kainerugaba
1: Pakistan
0: waliwo kyenda banga sija duita lutalo olw'omunda naye okuvuganya okw'omunda wakati wa PLU ne NRM munkola y'emirimu kati gitambuzibwa wotunulira ebiriwo byonna biraga nti Genome Hose Kainerugaba ssentebe wa PLU yawoomye
1: yali mu basi atuvuga atuzambalala
0: yawoomye omutwe mu mirimu NRM gye yaalikoze kino nno ze kirina kye kindazeemukko ku bintu ebimu nti oba NRM teyagala kukwata ku bantu baayo direct kyate bannaye banaagamba batya kubanga ebibiina bino oluusi mubeeramu endooli tezibeera mu kibiina nga ekibiina obukulembeze bw'ekibiina tebwagala kukwata ku muntu yennyini owaabwe
1: yes. Nga kyagulanyi bwe yakwata ku mpuga nga bo batiitiizi
0: kati nga bano bagamba nti katuyite mu PLU etukwatire ku bantu
1: etugirewo emitwe emikulu tusigaze
0: emitwe emikulu egigalimu
1: egiveewo
0: kubanga Honorable David Kabanda, siya Secretary General wa PLU.
1: Yeah.
0: Kubanga, tuwali rogozeza nti General Muhoza chikola anga CDF.
1: Mm.
0: Na ye, ndaba wanuba chikola anga PLU.
1: Ye, lagide.
0: Ye, sinde chabwe.
1: Mm.
0: Uruwa General Kabanda kubanti ye, yasomye chiwandiko.
1: Yes.
0: Abiri mubinu. Mm. Abiri wakati. Chitegeza nti, wanundaba wa PLU versus NRM. Ensonga nono nkulu nnyo twagala muna Uganda gwaliye ya uliriza
1: ya kirabati
0: na wagoberere ensonga
1: ekintu
0: kino kirabotia
1: nawo kiraba wonti enyale mwevuganya ne PLU
0: oba PLU yevuganya
1: na
0: oba waliwe enzikiriziganya ze batuuka kofeze tutamanya nti emirimo jijja kolebwa naye nga namwe mugiri wakati
1: oba nga bonna beba mukagologosi waliwa kazinyisa
0: kakologoso
1: kamanyi
0: kamanyi ibu watu wabulaba nyo kusomele
1: matati wabere ya kazi nisano kapani inga kamanyi amazina taba kamanyi na aga bobi
0: na kasanga ni nina kweze masaka ni inga kuwata ni video njina njajikula ni ngamba wana kakologosi buchari
1: njibuli inga kate madansi na inga sebo CDF ya katademu ya ndingidi papalala penko ni inga papalala
0: mbaro zero isi
1: mbaro
0: katude
2: program sagara

0: ali ne mukyala mabira tubabuzizza kumwe bale kuuliza owa ekabasi abantu tebatya bakulu ndabye wano ku mukutu gwa X Frank Gashumba yabise mukwano gwe Kalangwa mnagamba mbika
1: with the deep solo
0: era yawandise mu Luganda nenaku nyingi mbika mukwano gwange era mukulu wange Moses Kalangwa yafiride mu accident ekiro kyeggulo ebyokuziika bijja kuba bibategeze omwana najja wano mu comment nagamba naye bannange Gashumba gwe buli mugagga aba mukwano gwo
1: Kalangwa abadde mugagga mvudu
0: Kalangwa abadde mugagga
1: oboli
0: nze
1: mbadde mpu yali nyanga manyi livuga nnyo mu byabufuzi nga simanyi nti nalibaddeko ne sente
0: kati ate omuntu ali gwe bagamba nti agobye ebyalo
1: ate mwavu abigoba amma kyaleka abadde alinamu
0: Kawasa
1: Manji
0: nga tugenda
1: nga tuva wano kakati ne gwe batuwadde ku anti oli bamugobye lwanguzi sikyo kusasanya
0: sente yamuwa musoro
1: ate ne gwe batuwadde naye yali mu mabaati
0: naye yali mu mabaati
1: musika
0: ndaba abaana bebuuza bagamba nti ate era mulese era gwe muleso gwe mugyewo ne gwe Is it true?
1: It can be true. To extent yojira.
0: Kubanga. Bwetuba tulwanyisa.
1: Nguzi. Atenga nogo trese ya jiri yako.
0: Oba ya mabati ya gakozesa bulungi.
1: Bai dai kisoboka.
0: Nga ye ya gakozesa bulungi. Kisoboka.
1: Nga ye te ya gatunda.
0: Nedda.
1: Nga te ya gawa balonzi.
0: Balwo.
1: Nuri yali agatadde ku parish modo God's House.
0: Anti gali ge karamoja.
1: Gali ge karamoja.
0: Chali se Dubai oliotya.
1: Nga si getero. Kakati.
0: Huh?
1: Aizo okuba ye yazimba mu rentals.
0: Yazimba mu apartment rentals.
1: Ate nga government yazisoloza omusolo.
0: Nga government inawe jo okufunira.
1: Ate bwesoloza omusolo ne gudda mu ki? Mu income tax revenue.
0: Eno kati kitegeza nti government ebekola ki ejja kufunamu
1: kirabika yeki yagakozesa government yekifunamu
0: oba yete yabba mangi kubanga bonna ababba mabaati omuye kagwenda ba atemeze mabega w'emitayimbo abalala bayina aina
1: wate yabba mangi naye era ekisibu kisigala kimubumbi
0: wabba naye ate nedda kati tetusobola muteekako nti wabba
1: tubaba naye tuli kuki
0: Sasa aneda tukozesa olulimi olulungi lungi ko.
1: Kigambibwa. Yali omu ku bantu wala amabaati.
0: Abekomya, okwekomya kinene.
1: Ah.
0: Abatolako.
1: Yali omu ku bantu wala ku mabaati ge karamoja.
2: Eyo ye badde sangala ngala midde. Nyumiwa ku Sembozi esensonga. Monday to Friday.
1: Hello? Owange mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya kibuyenji isizza kati ndi ano mu bitala bya machi ndi ku barracks waguru onengera oba tondaba obambuze
3: naye nawe nakugambye meters bisatu nga wakava mu round ekibuye ngo yambuke machi ndi hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola bwoisa ku shero katono nnyo ekizimbo ogenda kuba okirabawo kinene kiriko nti pharmacy center
2: iye kitufu nnyo a one stop shopping center yokka Edina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesa era tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original okuva mazi sente ekibuye kuba ku noti 781-362-5288 okumanya ebisingawo Baka, omumu ezi guno guwama mabikira maalia. Gabo kutusi wako na midyango high school kulama.
4: Isala ya bikira maalia waganda vangolo aliru wa bagale nyo. Tetusobola kujimala yomu kumwebuli lako. Kuvanga, ajute bitu njibinji. Ebyomu oyu atina ebyomu bidi. Hilo atuwe yongiro kumwebuli lako. Nulu aliru, heranga tugambanti. Nti, tuwesibe kuchirenga che. Hatuwambatire nga bwe wambatira omwana we oyo Yesu. Baganda bange abaagalwa. Ebigambo ebyo bikira Maria byatugamba yennyini. Yabyogedde.

0: Mamit sa jes tare hanga byatsi ha. Bakaisenzera wagambere katwera bise. Tubije mu kukutsu leke sema nye tuwe tuli atatuli bakubawo. Paka kuli da bubi. Ziri abiri musavu. Sokeze se kusawa enya program ya Feda Biramu. Tutambula ne sender reback. Jaino kubanga nawo jobira. Boba onoba musanyufu mu mbera yonna. Tosobola kwebalaba na Sendery Bank. Bobo n'okulaakula nati bobo n'oba musanyufu. Akaseera ka school fees toka aba fees nga Sendery Bank gyeri. Nduka misinde genda obabuulira. Obabuulira na mukama kifees sikanye. Ne bagamba kyangu, kyangu tukule. Nga bakuwola kasente nga abaana bo badda ku ssomero. Ng'otambula ovimba mu kkubo. Bagamba lengera biliyoni yasomesa abaana. Kumbe gw'omanyi nti gwe Sendery Bank yakwatiridde. Kati lwaki todduka misinde, nawe n'obeera ng'omutima gwo gukkakkana. Genda wegadde ku Sendery Bank onyumirwa obulamu. Onagambye you played one of my favorite songs. Nagambye thank you Mark Steven designer w'ebitengi. Oba kayimba kikenkubye anti nkubye nyingi. Simanyi. Onagambye wama jebaleko. Nange ndi waseno. Kubawo nnyo. Abalumwa balumwe. Nzocheka Philips Bonny. Aseno juu, siwa bulonji mamilinian. Wama mkwano nawe siwa bulonji Philips. Nafe tetuwaya gala. Ona agambi aseno juu. Nafe, agambi kankuze birthday yangi today. Mze timo, ogenda juku za lo aseno. Nema na ye timo, oyeba mitashume katimeche yengela. Agambi agenda kuza birthday yerero. Akageri aseno, jayabi koze. Ona agamba, nti, morning Greery, thanks so much for that very nice program. Agambi, ha, gwe oja kukabi ya mwani, mami sebata, atichitavi, taja kaba, baja kukiriza bukirizi nti enjove vajovu. Agambi, mi, aseno fuan, eba mwise biru, ali nansana, akade kawa kabiri teka. Agambye na bakwaliti n'ebirungi byoyina bingi byo bibaawo mbamu mutunga kumpi byonna wabirina kati nogawo bankola entya n'ekyokola tokirina katika n'obeeraawo mbulumi bibangayo bibayo bibeerayo ddala tugenze mu beauty tuzaye abaana. Kano kakaita mu beauty team. Ba mama ne batata mbega yiride abagenda okuzaayo abaana ku Saturday ne Sunday kuba amasomero agasinga gatugondezaamu gatuwanye ennaku ezo tusobole kuba nti Monday naffe tugenda ku mirimu gyaffe nga tetulina bitutaataaganya naye nkusaba ntegeera bulungi nnyo nti olunaku olwo lwakwambala casual because it's a weekend naye bw'oba oyambadde casual casual yeebeere ya buvunaanyizibwa. Simanyi oba kisoboka. Kaje yo, eje mu wai w'ogenda. Manyi bulungi nti bw'ovayo okutwala omwana, olina w'ogenda okusibira kuba naye okusasula fizi si kyangu. Olumu tuyitakeyo gye tunywera minuti omunene. N'ogamba, kanywemu ka 1-2. Amazima omwana okuddayo ku ssomero, baba n'okuddayo ku ssomero, tekibadde kyangu. Naye nsaba yambala bulungi. Oba owulira ng'olina obugoye bw'eddala, ng'owulira olina obwambala ng'ogenda mu bbaala, oba wonna w'onoogenda ng'ovudde okutwala omwana. Then obwo obuteeke mu nsawo yo. Bwotuka wotuse kyusa nenga otwala omwana twambale bulungi batata aganu patadi aganu gabala bisa bale mulimu lwetuli abasajja nga tuli ku kibwa simwe nane bale mulimu abantu amakulu galinga zina endaggu agambye wakudula nze sagala kudula ne bambi batadi. Ebindu mubireke kiteke bomu motoka ekitubere wawo. Bwomala okutwala omwana yiwamu ekintu kyo. Genda oli obulamu sikuina ako buzibu. Genda weekulise kuba mmanyita ebibadde byangu. Ne ba maama omuntu obumu. Aba mugira mbujini nga oba kutte buti. Nga you look funny. Njagala nnyo amasomero agalemerako nina lye mmanyi. Lesu zibeera wali ku gate. Ate opangisawo mpangisi. Somero gayiya. Lesu ziba kugeti opangisa mpangise. Kasito jira mchita tigere kika. Kalesu kesive, yingire somero, kola biyo kola botuko kufuruma furuma. Mchita gira, nenga to yingide msomero ngo lindi sent. So, leka kubele embarrassed. Kwa no mwana uja mu embarrassinga. Mama wakundi huli ba mwade kalesu nchichi, kaja jide mbu teteye, ba jide mbu ntuntu. Yoke yamba lango mtu obu na njizi. Watu wale umana kusomero, bomalateka mwabi intu vyo. Gendo olie sente paka kuhuli la bubi. Musambu tano tano ana chinana musatu musambu musatu ne zero musambu munana nya ana mumwenda ana musatu zero biri awo tuba tugenze muchi tuba tugenze mumuze buterevu tuba tugenze muze nore songeyo negatako tulabe ate ekigenda maso oyagala gamba kubani ani yakunyi tolangira ne tujogereko bachusemu hello
1: hello
0: wanjidia
1: mama Africa ibaye kuwereza
0: kale mukwano nawo kuliriza
1: No mami Solomon ebuna mwaya.
0: Mami Solomon ebuna mwaya.
1: Babula tuwe yanziza nyo. Babi ya watugambiteka abazadde.
0: Mambaleko.
1: Abazadde abakunama.
0: Na watu
1: alabana kumasomero. Na muze mami Afrika abachala abeye rusa. Balekera umutala batu tama.
0: Boyo wala kwa rusa ngabesa mbutala.
1: Ngabesa mbutala. mami Afrika.
0: Wajinyavu.
1: Solomon na making a 7 years. So mukulia kaya imbaka happy birthday kapala.
0: Solomon na making a 7 years.
1: Yes.
0: No kati pete erirudawa.
1: Una mwaya.
0: Ndavira dadi Solomon.
1: Kalimkwano.
0: Kalimkwano vera bulungi vandavira vera una mwaya. Kuruza ya magezi. Nesulo yomuziki nevyo mizanyo kwetuli mpola mpola. Kati sima nyo babi nevya kundi vya vada gamba. Ono na gambi. Ama kurugaba saji ya toku vya nyo. Siku vya nyo. Kumamba nyinti sibo nati bagalina zoe wangetaka ina. Na ya bagalina tena utetuso wa mutabagamba. Konti mjobu lagu mgundi. Agambia this is Jordan from DR Congo. Agambia aseno juu. Okay. Kale weba likubera yungo uliriza. Kade kamze. Lekatubagambe kwenyabuli nyanya. Agambia atia mwaka Steven. Katulawe.
2: Madam Irene weba likubereza.
0: Mjadidi ya ni.
2: Senayu tenge kabua mwaka Steven. Mzomuze nange kunyiza. Bebantu wanabakozesa kamera ze simu smartphone ku bintu bitetagisa. Waliwo oli afunya accident ekifo ky'okumuyamba mu muyole yole
0: bali mukuba gapana
2: duseyo sewa muda ku video nimukwata obutama gwe mu busindika. Juzi wano kyali wange kateba mutire mu rukubo abatemu bagenda ne bamulumba. Mukubo ne bamukwata yali anyuka kuba ku mulimu. Na yo msaji wa boda alisa idiemu Echifacho kukube nduru wache ya wakube mama tala yambe Ye yada kuhusimu na kuataka video Paka weba mutera Wendi vetila ni wagena Na hecho chabu kunjufuwa wachabu
0: Chabu
2: batutu. Sibite gera Kono maka simi dizaina webi tenje
0: Kuchigamba chuba funye senza na kuongera kwa Sisi ya ni Miambu umutu Ulimu kwata Mama mwakalabama Simu za simani Hello Wanji
3: Hello
0: Wanji sebo
3: Francisa
0: madamu
3: siya.
0: Nange wetu sebo.
3: Na ye madenze chinuma. Abakazi bo. Bagenda ni bafumbirwa n'abasajja. Ate bamala okubazaalamu abaana. Ni batandika bagamba. Na oyo namuvaako. Oyo kuba yali andiisa mukene. Ne ngamba bana abakazi b'ebbira eno. Bannaayi. Mukiibi. Mukiibi Habat. Ebbira. Abakazi bali bubi nnyo balina empisa embi. Omuntu bw'oba mwayawukana lwaki omugamba nti yakuliisanga mukene.
0: Bigwe. Nkitegeera webale nnyo webalira eddala. Sesiyali okusigala ng'ate olinga akyayagala ate olinga. Bw'oba kivudde mukkiriza nti nkitadde. Simple. Hela. Yesebo.
4: Oli otya mwanyi?
0: Sina tabu.
4: Webale kuwete.
0: Na wakuliriza.
4: Omutaka kwa chikoma tenda.
0: Kauma.
4: Chitunzi wa farmazi waini. Ndiwa nukutungu lizoti.
0: Na yeye yu farmazi waini ya womatia. Just.
4: Wajisebu, wanyi mama.
0: Farmazi waini ya womatia.
4: Yaka kuletira kuhuwe nawa mtiteke ilaka yeye.
0: Kuma katikundi ya yagala kanyo wako.
4: Ani.
0: Gidi ya nisinze. Nde sinyo mwenge.
4: Haya dini tekugana.
0: Dini. Tengane na esi sigunyo.
4: Ogeze noyo gira uba ambala vishoti eno edio abaina makulu nga gari inga aga mkwano kwa kono mtenze katolu guama
0: haba gezi ya tuba geza
4: hey, kwa zi enewe kare kitude kumulamua umuze oguantama na guo gira kono uri ila guwa zemu sima ye didi ya oba na Uganda oba baganda tawa kwe temweza gara telo mtu na afa ya muda kutu
0: You get a consumer.
4: Kati geze kalango ya. Mm. Sigantu yomu ya dea mchawa. Bati yaba mwakala.
0: Of course.
4: Bacho da ku radio, bacho da ku TV, bacho kwa tefini, no kwa taka video. Ngo weya kala, uwe ya kutena mune kwa sigala na anya. Na agama, kanyuemu madesu na sigala, te kanyuemu kuruwaki no, kawanga ya fuge, bane ya ukukoku. Abaganda ya mtituwa adilina. Sige no chumari tumutu ya fanga, kucharo. Mama sitenda na amala enaku nya ndi wakati tulima nga muntu yafuja kuchalo obatu yatunyiza obatu yatunyiza omuntu wabafuja abafuja sotiko
0: webale nyo mutufu ekintu ekinange kinnumye penange nalabye naba kutte ko feelinga ba famazina ne bateka ke kigambe kinene ntabe kayunga mukulike really penago omuntu aba muntu omuntu talinga nkoko ntibwafa kya bulijjo no Ami tuwa yumu tudemu uchiba ita obuntu bulamu. Eche chitufu. Tudemu obuntu bulamu. Lwa kuba, sisa la musango, edate mungu otinga bubi. Na ye, tusana tukolebi tufu nga tulinogu yinza. Tuwe walokema bannaffe. Tuwe walokema bannaffe. Tewali nsonga lwa chobera nga gwe mchala gwe bawa sawa. Kanzo mpolitics mvundeyo. Gwe mchala gwe bawa sawa. Kano jano sanga obwana. Obwazali bwawo ne bukama kazebu zinga kazali dwawo lwachi otu kwa kufa kana kano ne kagamba ewu okwo kuba kujeguza ndi omukazi muwonye kubaka tushulide nyobe nabe abufuze ne nafeyo je tuli tulino olumwe bintu byetukola nga ne neiba wa inzo gamba ewu omukazi oyo bo musajjo oyo muwonye kana etugenderera obulamu bwitambula twewale abantu batusa kumbeera ejaguzanga tuvuddewo Chijia kuba chivi nyo. Banabi abu fuzi musa na mwe checking. Evi genda maso mubilaba. Na ina fese chinomu. Buwoli boss kumulimu. Kwata abantu the right way. Mgwalele beko boss gwebagobie. Ensi yonane kubenduru. Banange tuwonye. Bananga agenda. Bananga agenda. Obadendo headmaster wakuchusiza. Banange tuwonye. Abasumisa wanane ba. Neba celebrating. Hato waliwo headmaster gwebachusa. Banange abasumisa wanane baka. Kale cho search tege. Mama. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Hili wakuzo
0: ya.
5: Wanechi nituo chijie yoburungi. Enatu jigo kwe iso burungi kubantuba nafe.
0: Bechiri.
5: Ogulamu kwa kifera.
0: Bechiri.
5: Hili nyo kufane badia buza. Na yaba mufe tulifosinga.
0: Yes.
5: Kabanda faruku. Kakati kumuramu ha.
0: Yes, sebo.
5: Mkubiliza babugu kabanangu.
0: Yes, sebo.
5: Tukole nyo.
0: Hmm.
5: Tuve mkulogo oriza mkubba.
0: Mm.
5: Okubba si kirungi.
0: Bweshiri.
5: Kuba waliyo abamu be bafutte. Naye nga babakwatira mu buddi. Naye nga bali mu myaka egikola.
0: Mm.
5: Naye kati biri nkubuuza.
0: Yes, sebo.
5: Ebyafa eno binaggwa ddi.
0: Na kibadde ku programu eno ekyo.
5: Ate
0: bigwa bitya nga tuli kintu kikyakyo. Mukuba bugumi mugume. Nga mwagala.
5: Kawanda furu.
0: Nange, zemdeke wa nange. Mutuleke muko wane tunyumire chintu chino.
6: Good morning, big sis.
0: Good morning, brother.
6: Asini, tandi kabutandi soko mpome.
0: Bagambe, bagambe.
6: Soko kubema au pipi tuvebere. Havasino mwen namba wagira nyo.
0: Mm.
6: Echintu, tuchire nge rako. Tuongere mwa mulido, teri kuzikiza.
0: Ali kumula mwa mwenye nazi. Temu mwenyega. Tuli kumula mwana yu kwa ali. Ah, hello. Waji.
5: Media,
0: waji sebo.
5: Oli yo chadi.
0: Sina tabu.
5: Aivo.
0: Aivo. Jwa kutuseku. Niwa aivo chichi.
5: Adi cheka. Wabate ya bambani ya abanjyo kende.
0: Ne, baji onkera njini.
5: Baji onkera.
0: Baji amanyensi. Yes sebo.
5: Waluwa mwami ngo yoko na afudeko.
0: Hmm.
5: Akubia simu na agama ndi. Kwa bando kusanyu kile omutunga afude.
0: Yes sebo.
5: Nya munna engapo nyonyonyo deno ogama ti olusi omutunga chinte chinna kutukako.
0: Mm.
5: Kaka baba itambulumi olomuntu oyo omukoleji. Data nika bantu bali.
0: Mm.
5: Ganga kwenti wabera honti edimasa ne bantu tsafu bawulo ikisinzira omuntu ekintu kyabadde akolira abantu. Oba kyabadde akola ti tugenda kusalira abantu misango. Ah. Nenga kitalo nnyo kitalo kitalo ddala. Nenga bambi abantu fena bazitabalamu. Igo kwa iso ulu nji mbati. Nikesu wabe ilawe chitu chona chona watu. Wale metu niwe kupanga watu watu wewe kukona.
0: Mwechiri.
5: Mwenzira kumuramua.
0: Yes, sir.
5: Aba chala. Amo mze okwe kubevifana njinga mbuto. na mwe timba ku social media
0: azije nayo
5: bakazi mwe mweswaza bino nolago msajja nebao najja na norubuto ku social media
0: nebaluweweta
5: naluweweta eyo bintu omuzagwe mukola mukyamu kyofala abasinga mweke nyine mweneroga ne mufira musanya mujja oyaita manyinto irubuto na kitegera nti kati nagundi yafuna olubuto natandikirawo omuzogo gwo kubikula embuto lwaki bwali ogenda okulufuna tewetowe kuba kifaananyi ku social media ebyange
0: neyaziza bera bulungi bamuyise Ivo ali Ntebe naddala kuweereza airtime gye naye Ivo avuddeko airtime amusumbyemu naye nze nange kyekintu nkyewunya ffe we twakulira nga bazadde bagamba nti omukyala w'olubuto aba resort abako by'asigaza tewemansa ensi teyeetaaga kumanya because ama emitima emibi bangi ate ffenna tumanyi nti sitaani gy'ali kati gw'oli awo obwo muliweweta muluze eno muluze eri
7: Lilian yorale kuweleza ono kansala mwai na jemba. Mulongo kulida mchirombe. Nenda ula John Obi wangewa na iwa kwa gara Lilian. Kakati Lilian ilirombo zenge na kuogela kukampuni za masimu. Nadala ea tironze jengkoze saa. Echa mazimangula data wange 2GB manyeja kumazako na kungabu lijo. Nioba wakateka kovu oti ogenze online. Ngaba kula ganti gibiye wede. Gibizi wedeko 2GB. Nenga tena na chumucho download inze. Tunacha amani chotadeko, chukate ni bata ziku dizia, ni bata kunyo nyo na songa wazi wazi temi. Mane ye kampuni zee ya teiru, mutu yambi, kisende za fetu zino nyo za mchu watu ngama zina, ono kansala mwa ya na jena.
0: Ne ya zeza, bera bulonje. Kale nage bintu ya vinu mambuli jo kalilu wa kusirika. Onake ya lida njeva leko, programi ya kabinka, no baji. Oh, kale, nisaba kuwa tiriramu. Of course, kwa tunabela ne chipia, mkulu wagenda kubangu manjisiwa. Soon, yes. Tucha umu mdemu kuwa wamukade na mwe mwumulemu. Kuwa na mwe. Akabinka nena nga boka manyi. Wali wawu wabutasamu kabutasamu weyo. So, katinga tusembelela finals. Netuga ntia, abantu ba mwumulemu. Kwa tugenda awo. Ndoza tusigaza umu tendela nga umu tugende finals. Onagaya madame Lilian nwe vale kuwele. Zanze ngamba nekuwa teacher. Aba mbalo ububi mklas. Wamuna abana aba salako uniforms. Nezifuka nyimpi. Besi tazaba sobe saba saja. Nze Doroth ujuko. Oliosa ni ubatu gambira ku. Atolu munu mzade na beda veroke. Anyi mpamfu nyo. Nisale ko. Nibali okaba jikonjo bola. Notunuli romana angalinga angechi wajolo. Agambio no. Nti benja galo gamba ko. Beba ntu waba walana mpaka kumufu. Omuntu. Nasa nyukira no kufa ku omuntu. Oyo ye unyisa. Chiwali. Che unyisa. Atenga techinyuma. Okay. Onagambi atia. Hey, naenga mbalako.
8: Mami Afrika wa suzote. Nasuzo mnjidio. Mnange wange. Kwa kisona kura sente, management ya radio sabensi ya mwena mfone kumukisa kwe sente kwa kule mbili vichimichu na chitambule bulonji. Mami Afrika, soka kapiseo ni kaneno soka kubaza bantu bima sana mwena mwena watindize gendo tuzikila kumana wa sisika wa fro na kuru kusande mwena mwebali nyume wadila mkama wabadize mwena. Waso dokuweda u. Kurafe mwebali nyo mwebali dala. Omuze ugeende kuwa na bantu wabazijia tuze kilako. Bantu mwe. Mwige nyambala yokuweira kuhundi kurumbe. Nyambala ye mikolo. Olino jangu yamba dovuntu wabumpimpi utategedeki. Yamba devu mini. Yamba devu lesu lesu utategedeki. Kawa wewe uja mwantu. Bantu mwachitu mwachi mwe swaza swaza. Ate ngula mtu mkulu. Yane mwoge ana kontina mtu mkulu. Bantu mwe mwleke kwe tiyo hula. Mwleke kwe mbala mwema gizi. Mwleke kukugwa mwema. Tuanduri ya magizi. Bande bantu wakulu ne mwe usanga abana. Ne mwe usanga abana abatu. Bantu mwe mwe tereze. Mkwa kanyo mamiliri yani.
0: Nia zisa mguanya vera bulonji. Ama gambi yako, nuza kikasela tuwerenga titu chusamu.
9: Mchala lili ya niwe wale kuweleza.
0: Na ukuliliza.
9: Zeno kwa gala olwa vaibuyo. Jotuba. Atena fene tunyumirwa abali yenu. Okwe iso bulonji chabu tonde. Eta chikuru nyo buli muntu afuke. Echokula vila keri abalala. Abe iso bulonji. Nze kansala Mabira Godfrey Owetendo. Tumirako nyo mwena aba uliza ba Radio Sapienza. Kwetuli nyo wano Mubarak Zone tukwagala nyo.
0: Niyaziza, bera bulungi banda bidabali Mubarak Zone. Onona agambye mbu abajonkera Arsenal bagambe gachali mabaga. Wachaliyo ne Champions League. Mbachimanyi, senkaya na abantu. Sure. Onagambe good morning dear. Omuze. Babasa bama somero. Lwachi mutubala omufuro. Banage wagambe kama chala abo na mami. Lwachi mutubala omufuro. Okutuka ku office. Liste bala birala. Nemu chitabo airina birala. Mwede ko. Nze Brenda. Wakumaka leze. Ndiwa mkusatewa namba la mfuro na ye. Wali ya mantu mutufu. Nabagamba nobu.
10: Samuranga.
0: Samuanga.
10: Atlas ak kawata kajansi. Mwe wali tuwe reza bandai. Nye wane tukize tugane. Si chabu ntu. Omutu wakufa. Abamu nebajaganya. Nye waliwe chitebe lika. Tukize tugane. Tukogele kumazima. Omutu wa ya kutiro uo. Anaye. Ngochimane chino omutu ya mpamba mudroni. Oba ya wamba abantu.
0: Na watu
10: mbunya. Naba salaki ngaro, naba nyigisa magaro, naba yunga avunza ama vivi. He, panayi, olu mtu chula banga mutalino kusanyu kwa muko. He, yutu chiebe lika, he. Mm-hmm. Atugeze mtu ya free ya Dr. Besi ya kamulali maso. Mm-hmm. Neba naye.
0: Mm-hmm. Bolo wa... Mtuenda wa iseo,
11: hello, Madam Gideon.
0: What last?
11: Wa muze okucha sinzo kuntama. Kwe muzogo kugenda kurumbe banayi. Nosanga kabantu. Naye osanga boyo kyembizi nga bayitirivu embizi kurumbe kuliko abasiraamu kuliko abaseveni sidde. Banayo go muze banayi. Kwe kucha sinze kuntama. Banayi wede ko. Okocheze mbizi kumurumbe banayi. Ino sose kilaba guno kumuvuganda. Okocheze mbizi murumbe. Kukumuze kucha sinze kuntama.
0: Kale wewale kutese sabera bluje kuluze ya magezi. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Kale chumunzi ki. Hello.
12: Hello.
0: Yes, abo.
12: Because
0: I am a woman.
13: Na kusabibi kuwata kwa akaunti yo kuotelekira sente mu bank. Singo muntu ye na kusaba sente mobile pin ye ye chama. Oba pin yo joko zisango ugenze wa agent. O muntu ye na singa kusaba sente visa card pin yo. Obe namba. Password ye kuzi sebo mrundi gumu OTP. Ngoyagalo kuteka yo. Obo kujia yo sente. Singo muntu ye na kusabibi yo kuzi so kugula wa akaunti yongo kuzi so mutimba gano.
14: Vera bulindari yaba fili. Towa muntu ye nabi kuwata kwa akaunti yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiyuma vya ATM. Oba watundi we bintu. Bulira bintu kumutimba gano. Ngo kuzi sebi kupia website. Eje sidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za fesitali za kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtelo. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba wele za email. Ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula ganita wamune Centenary Foundation. Ama company gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkuu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda. Okutukira dala kukade 10 amateka no kwa kulizo bigobererwa.
15: Ebyetta businessika ngampa wa David za.
16: Olaba mwambala buzina. tagenze kuziga ya do kwandaza ngomanya anti kyandibanga alina omukalo gwe gumuyinudde mbeere eyo omutaka nsikizitonga buzitonze entandisa okunyoola omusumaali kakati olwaleero ndeese ekigambo okuwera ennemba tanya okuyanga abantu bagamba nti omusajja awera ennemba n'omusango gezanga mukwano gwange oli munnabuddu bwe yabadde awera ennemba n'emisango gye naye okuwera ennemba era kiyinza n'okutegeeza ekikolwa ky'enkoko empanga okutandiikiriza okukuwa okulima nakyo tukiyita okuwera ennemba
13: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa Radio Sapiencia.

0: Tukwaniriza kunkuluze ya magezi nsulu yomziki nebye mizanyo. Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia. Abiri mwenye ezise kusawa umkag. Ezibulayo kwele sawa umsavu. Akade kasala ya Maria Gache misana era. Tulini Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Joli kekasera nawe utwe gatiko.
1: Mwenye lia pati neliamu anane liamu yomtu kilivu.
0: Amina.
1: Ekitundu kya twebuulirako olunaku olw'olwaleero kivudde mu Yohana omutwe ogw'ekkumi n'omusanvu olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Ekitundu kino kye twebuulirirako kiyitibwa essaala ey'omusaaseredooti omukulu. Era bwe twogera omusaaseredooti omukulu otegeera butegeezi nti ye Kristu. Olwaleero nno tusisinkana Kristu ng'aweerezaayo essaala eri kitaawe. Mu ssaala eno asooka okugulumiza kitaawe era obukulu bw'essaala bwonna abooluganda bwe bulina okutandikira okugulumiza Katonda kitaawe. Nga twenoonyeza byaffe glorifying God era ne Kristu mu ssaala gye tugenda okulaba olwaleero asooka okugulumiza Katonda kitaawe. Naawe oyinza kumubwa obuntu bwoyo okuba ng'olina ebyetaago bingi. Oyina ebizibu bingi naye ekyo kisisi kye kiteekeddwa okukulemberamu. Ekiteekeddwa okukulemberamu kwe kuwa Katonda ekitiibwa, glorifying God. Ne Kristu kyakola. Kaakati ng'ekyamaze okukikola n'alyoka ate ayanjulayo ekyetaago kyekiriwa anti asabira ffe. Asabira nze naawe baalesse mu nsi. Era nga bwe tugenda okulaba tatusabira kutujja mu nsi. Naye ye agamba nti mbalese mu nsi. Kino Kristo akyogera kubanga ye amanyi nti ensi gye tulimu si nnyangu. Kaakati Kristo kyava aweerezaayo essaala ng'atusabira eri Katonda kitaawe. Kaakati ekigambo kye njagala kyensaba tuteekeko essira olunaku olw'olwaleero abooluganda ky'ekyokulowoozanga ku byetaago bya bannaffe. Manyi naffe mu bw'obuntu bwaffe tubeera n'ebyetaago ebyaffe, tubeera n'ebituluma, tubeera n'ebitweraliikiriza. Naye ku mulundi guno mu ssaala zaffe ze tuweereza, leka tulowoozeeko ne ku bantu bannaffe okubasabira nga Kristu bw'atusabidde. Ekikolwa kya Kristu kino kye tugenda okwebuulirako olwaleero kitulaga obukulu bw'essaala mu bulamu bwaffe. Kuba ffe ng'abantu tetwemala. Ng'abantu situlina kye tuyinza kukola omukama w'atali. Kyetuva nno tudda eri oyo ensibuko y'ebirungi byonna ne tumusaba atujune. Abantu ffenna tweyagaliza ebirungi. Mu ssaala zaffe kyetuva tusinga okusaba Katonda atuwe. Naye ku mulundi guno nga bwe nteesezza ne Kristu atuwadde ekyokulabirako. Ng'ayagala tulowooze nnyo ku nsonga ey'okusabira bannaffe abalala nga bali mu bwetaavu. Nga bwe twagala okusabirwa olw'obwetaavu bwaffe n'obutatuuka bwaffe, leka naffe olwaleero tubeeko ne bannaffe be tusabira. Anti kano kabeera akabonero ak'okwagala. Tuba tubaagaliza ebirungi. Tubasabira Katonda abawe bye beetaaga. Katonda abawonye ebizibu, atangaza amakubo gaabwe, abawe omukisa mu bye bakola, abakuume nga balamu, abataase omulabe sitaani ate era n'abantu ababi. Bino nno bye nkoonyeeko. Muntu ki gw'obisabira? Anti olwaleero tuteesezza ne tugamba nti weewaawo tulina ebyetaago, weewaawo tulina ebituluma. Naye ku mulundi guno leka tubeeko abantu ba Katonda, bantu bannaffe be tusabira omukama abajune. Nga tubasabira nga bwe nteesezza omukama abawe bye beetaaga, omukama abawonye ebizibu byonna bye balimu. Tulina bantu bannaffe bambi bali mu bizibu, nange nnina ebizibu, naye ate ku mulundi guno kandowooze ku bizibu bya munnange. Kristu tatulaze ekyokulabirako atusabidde eri Katonda kitaawe. So nga ate essaala eno ey'omusaaseredooti omukulu abooluganda yeekulemberamu, Kristu nga tannaba kugenda mu byakubonaabona alyoka afe. Wandibadde olowooza mukadde kano yandibadde aweerezaayo essaala eri kitaawe ng'agamba nti, ssebo nyamba, kubanga ekyali kimulindiridde awo mu maaso kyali kinene okubonaabona. Naye kaakati ebyo byonna Kristo abitadde ku mabbali n'atunuulira ffe baalesse mu nsi, bw'atyo n'atusabira. Kaakati ggwe mu bulamu bwo musaalayo olunaku olw'olwaleero, muntu ki gw'oweerezaayo essaala? Katonda amuyambe mu bizibu by'alina. Katonda atangaaza amakubo ge. Katonda amuwa omukisa mu ebyo by'akola. Katonda amukuume nga mulamu ate era amutaasa omulabe sitaani n'abantu abo ababi abamuli obubi. Essaala eyo ogiweereza ani olunaku olw'olwaleero? Ate nno nkonyeeko ku bano, naye jjukira waliyo n'abalabe baffe, waliyo abatatwagaliza bulungi, waliyo abo abatukyawa. Lwaleero oyinza okuweerezaayo essaala omulabe w'oyo atakwagaliza naawe n'omusabira. Mu kusabira abalala, abooluganda, tekitegeeza nti byonna obirina, nti byonna tubirina, nedda tuba tetubirina. Ne bwe tubanga naffe tuli mu bwetaavu bwe bumu, ekyo tekitugaana kusabira abalala abali obubi, ate n'abo be tulowooza nti bali bulungi. Oyinza okulowooza nti kansabire gundi y'ali obubi yekka, naye ng'ate waliwo omuntu gw'olowooza nti ye ali bulungi. Naye ng'amazima amalungi, wano ku ngulu ggwe oyinza okulowooza nti ali bulungi wabula ate naye nga yeetaaga essaala. Ku nsi kuno tewaliiwo ateetaaga ssaala. Oyo gw'olowooza nti ali bubi yeetaaga essaala, n'oyo gw'olowooza nti ali bulungi yeetaaga essaala. Obulungi Katonda yekka y'abumanyi. Naye ffe wano ku ngulu tuyinza okulowooza nti ali bulungi so ng'ate y'asingira ddala okwetaaga essaala yaffe. Bantu bannaffe, leka tubasabire. Okusabira omuntu omulala kirimu okumulumirwa, beerako omuntu gw'olumirwa. Kirimu okumwagala, beerako omuntu gw'olaga okwagala olunaku olwaleero. Mulimu ekigambo eky'okufaayo ku bimukwatako, okunoonya obulungi bwe. Gano gonna ge makulu agali mu kigambo eky'okusabira bannaffe. Abooluganda, kino ky'ekiragiro eky'okwagalana Kristo kye yatulekera, nti mwagalanenga nga nze bwe nabaagala. Kaakati ekitundu kye twebuulirirako kigambye kitya? Ekitundu kye twebuulirirako tukiggye mu Yohanna omutwe ogw'ekkumi n'omusanvu olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange, obudde butuuse, gulumiza omwana wo n'omwana wo alyoke akugulumize, kuba anti wamuwa obuyinza ku buli muntu yenna. Bonna be wamuwa alyoke abagabire obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo bwe buno, bonna okukumanya nga ggwe Katonda wekka ow'amazima, era n'okumanya Yesu Kristo gwe watuma. Nze nakugulumiza ku nsi, omulimu gwe wampa ngumaliriza. Kaakano ggwe Kitange ngulumiza gy'oli wennyini, mu kitiibwa kye nalimu w'oli ensi nga tennabaawo. Erinnya lyo nalimanyisa abantu be wampa ng'obaggya mu by'ensi. Baali babo n'obampa ne bakwata ebigambo byo. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa nabibabuulira, ne babisiima, ne babitegeerera ddala, ne bategeerera ddala nga nava gy'oli, ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze abo beesabira sinnasabira bansi, wabula abo be wankwasa, kubanga babo ku bubwo. Anti ebyange byonna bibyo n'ebibyo byange, era be baabo abangulumiza. Sikyali ku nsi, so bo kwe basigadde, nze nzija gy'oli. Yeeyo essaala ey'omusaaseredooti omukulu Kristo gy'aweereza olunaku olw'olwaleero. Era tuwulidde essaala eno teyina gw'esosola, nga be nayanjudde wali nti essaala yonna mu butuufu bwayo eteekwa okusooka okuwa Katonda ekitiibwa, okumugulumiza, ne Yesu ky'asoose okukola. Anti wali evanjiri ng'esooka egambye, Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange, obudde butuuse,
2: gulumiza omwana wo n'omwana wo akugulumize.
1: Olaba Kristo asoso okugulumiza Katonda Kitaawe.
2: Ekyo naffe Kristo kyatwagaza musaala yonna gye tuweereza, etteno n'ekitiibwa leka bisooke bidde eri Omukama Katonda waffe. Olwo ebyetaago byaffe ebirala abooluganda bisobola okuddako. Enkolagana kwegamba wano musaala eno Kristo gy'aweereza, Kristo byonna birina, talina kimubulako. Naye musaala ye eri Kitaawe ng'atusabira, amakulu agalimu ga kwekwanya kubanga bakolera wamu. Era ne saala gy'asomye akiraze bulungi nti ebyange byonna bye bibyo, ebyange ebibye bibyo, ate n'ebibyo bye byange. Bwatyo Kristo bw'agambye. Kuba kaakati wali mu kuweereza essaala, bw'oba teweefumiitiriza kimala, oyinza okulowooza nti Katonda kino Kristo yali takisobola, kyava dda eri Kitaawe asobole okukitukolerako. Nedda, Kristo talina na kimu kimulema. Wabula ensonga eri mu ssaala eno, ensonga ya kwekwanya, kubanga Kristo Katonda Patiri, Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo Mutuukirivu bonna bakolera wamu. Kakati mu kuweereza essaala eno ng'atusabira, amakulu ge tuba tugenda nago makulu ga kwekwanya, basobole okukolera awamu mu kigambo kino eky'okulaba nti ffe abasigadde ku nsi tubeera bulungi, ffe abasigadde ku nsi tuyambibwa. Kale n'enkolagana yaabwe esibukira ddala mu bwakabaka bwa Katonda. Kristo bw'abaako ky'akoze, Kitaawe y'aba akikoze, kuba bakolera wamu. Bwe tulaba Kristo tuba tulabye Kitaawe. Awo nno bwe bukulu obw'essaala eyo Kristo olwaleero gy'aweereza. Ffenna abagoberezi ba Kristo atusabira era atwagaliza okufuna obulamu obutaggwaawo. Kristo talina n'omu gw'asosola, atwagaliza okufuna obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo buli mu kumanya Katonda yekka ow'amazima. Awo lwe tugenda okutandikira okufuna obulamu obutaggwaawo, ng'omaze okumanya Katonda omu yekka ow'amazima. Kristo alina obuyinza okutufunyisa obulamu obutaggwaawo singa tukwata ebigambo bye ne tubisiima, ne tutegeerera ddala nti yava wa Katonda era ne Katonda nga ye yamutuma. Awo obulamu bwaffe abooluganda obutaggwaawo bwe butandikira. Essaala nga essaala wanga tennaba kutukwatiriza, njagala okujjayo n'akalina ekirowoozo kino. Mu ssaala Kristo gy'atusabidde alaze n'agamba nti tasabira bansi wabula abo Katonda be yamukwasa. Mu maaso awo tujja kwongera, Kristo ajja kwongerako essaala kuba tennaba kuggwa. Kristo ajja kwongerako essaala mu maaso awo agambe, sikusaba kubajja mu nsi wabula bakuume baleme kugwa mu bubi. Bo si bansi nga nze bwe siri wansi, batukuze mu mazima anti ekigambo kyo ge mazima. Kale nno wano tulaba nti Kristo amanyi bulungi nti ensi bannange gye tulimu ensi eno si nnyangu, kuba omulabe sitaane mwali era bulijjo ng'atusindika okukola obubi. Ab'ensi beba abatafa ku bya Katonda, abo Kristo si baasabira, abatalina kukkiriza, abakulembezaamu eby'ensi ebitali bya Katonda. Abagoberezi ba Kristo ensi ebakyawa kubanga tebagenda na byansi, kuba ensi eyagala ekyayo. Naye balina okubeera mu nsi omuli abalungi n'ababi. Abalungi balina okubeera ettawaaza, ettawaaza emulisiza abo abali obubi, abali mu kizikiza, nabo basobole okumanya Kristo olw'ebikolwa byabwe ebirungi n'ebigambo byabwe ebirungi. Kristo olwaleero atusabidde yeebale kutwagala. Naawe olwaleero beerako omuntu gw'olowoozaako, oweerezeeyo essaala ng'omusabira Omukama amujune. Mbaagaliza olunaku olulungi.
0: Amiina. 7554 8 4 3 ate meseji ya WhatsApp ku 7554 8 3 7 3 otuuse kyetaago kyo Father akusabireko. Hello.
3: Hello.
0: Yesebo.
3: ngeje zikato kisalama kwa faza sabire ni imo jangi asabire na ade kisata ni kate kato nda kisabire kwa za fikiana ni mjurumu ingiende kwa ni mwanyo za kiki kwa vini kumule kilo ngeje zikato kisalama
0: tweanziza sebo vera blonji unagaya kubathi dea ngolu walero neba za katonda olu obulamu nze Timo Echengera mutala gwe Timothy kale Timothy father agenda kubanga akusabirako unagaya father webale nyo okuweleza nsabira brother Sedu Vincent Semanda owaba brothers of Amans Kisubi omukama amususu obulwadde. Hello.
4: Kiki anwena likuweleza.
0: Na wakuliriza sebu.
4: Kigongo tone nga sinzi la wana itengira kutuini zine tumbu la sapiensia. Mtala faza kaganda asajireko kubahizi wanga wa itengira please na sana sana sana school. Nga kubagendo kutuwa kwa kusuma ulisimuti wa kambuli. Mbenda yu kita wangina rongo jeni sula. Nisa amune saa rongo. Kona wa sabiko.
0: Kale tweyanziza sebo nze Dorothy Mary ebujuko nsabira abalwadde bonna abalina ebirwadde ebizibu bafuna obujjanjabi nsabira n'abantu abaweddemu essuubi mu mirimu gyabwe omukisa era omukama atutaase ekirwadde kya Ebola amina. Hello
5: faza ni makamuliyani mwebali kutuweereza erinnya nzikumuta Kafero Deogratiasi enesabirako.
0: Sorry munange wali wawe chikutudeko. Sorry na yenka kasanti chetago cho mukama abadde achirabye era chiwulide
6: da mukama mulungi obudde bonna mukama mulungi era zemberase atanze mugeri Alexi sala mukama katonda asasire ekigere ekinuma kisobole okuwona ada ekigere ekinuma buli mwaka kikomawo nekinuma ensaba mukama katonda asindike amalayika banzijanjabe kisobole okuwona mpereze bulungi omukama amina
0: amina. Hello.
7: Hello.
0: Yes, Ebo.
7: No, wemba teka teka okukola na yamba kama kubu. Sage na sare. Atema kadele samu gamba. Kuti sisanda. Usaba mwoyaba keko. Batikirenji. Si mbera katonda yaba sazewo. Omutu ne msima gana. Ke. Emmanuel,
0: basabire ko basadde bibakakale. Father agenda kubanga kusabirako. Radio Sapiensi ya mwebale kuweereza. Nze Kakuru, nsaba Father asabire ko bonna abaddayo ku masomero omukama abakulembere.
8: Rivia nueva lekuwele zono kansela mwe. Kala ya fensa wa faza. Hayo ngeleo kusabira kufefe. Na awa ino uvuna nizo kuzavana kumasomero. Tuleme kulemelewa. Tufune fizo yo. Tufune vieta agure sumi. Ono kabana afibadeo wa somitamu ino. Ono kansela mwe ino jimba.
0: Tue anziza faza kandike katima ye wachalivanji. Na ye sabatu gende na abo.
2: Hai katuanda chitafe. Tusima nyolo okutuwa agala. Noweleza yesalo lwalero ngo tusabira Yesu tusimide dala anti ogambi otulese munsi irense no sinyangu mukama twetage okuyambibwako otuwo.

Kurufi zize zize sobo kebi omusadde. Netu wala masumo ka aksine sayansi. Yani rizaba na abubu wala na abubu lenzi. Environment yesu mero tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Haveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono go kwa kono. Okuma nyebisi nga ukuba kunoti musamfu noti emu. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abidi mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili.

0: tuli mu kitambiro kino okusookera ddala nga twesabira. Tuli mu noveena ya Mwoyo Mutuukirivu. Tusabe Mwoyo Mutuukirivu oyo n'atukamu ayongere okututangaaza. Ate ng'abakkiriza twafunye ekirango ekyayise, abasinga kye twawulidde olunaku lw'abajulizi olw'ennamugongo nga lwayongezeddwayo. Tusabiddwa tubeere abakkakkamu, abagumiikiriza, abeegayirira mu mbeera zonna. Katusaba Omukama atusaasire, tumwetondere, n'ekisambiro kyaffe tumusabe nakyo akisiime. Neetondera Katonda omiza wa buli kantu.
1: Nammwe baganda bange, tinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola n'obutakola.
0: Gunsinze ddala. Kyenva neegayirira Maliya Omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange,
1: kunsabira eri Omukama Katonda.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu, katukwatirwe ekisa, tusonyiwe ensobi zaffe zonna, atutuuse mu bulamu obutagwawo.
2: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
2: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
2: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Tukwegayiridde, ayi Katonda omuyinza wa buli kantu omusaasizi. Mwoyo Mutuukirivu ng'abadde azze, atufuulire ddala kiggwa kye eky'ekitiibwa ng'atubeeramu. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe, oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu nnaku ezo, Pawulo yayima Emireeto n'atuma Efeezi n'ayita abakulu b'Ekereziya. Bwe baatuuka waali nga bamaze okukungaana, n'abagamba nti, mumanyi nga bwe nayisanga nammwe ebbanga lyonna, okubidda ddala ku lunaku lwe natuukirako mu Asia, ne mpeereza Omukama nga neetowaliza ddala nga bwenkaaba, saako n'ebizibu ebyanviira mu nkwe z'Abayudaaya. Mumanyi era gwe ssaabakisa kantu kubigasa. Byonna nabibabuulira ne mbibayigiriza mu lwatu ne mu mayumba. Abayudaaya ne bannamawanga ne mbayigiriza okubonerera badde eri Katonda n'okukkiriza Omukama Yesu Kristo. Kaakati nno nzuuno ŋŋenda e Yerusaalemu nga nsibiddwa Mwoyo Mutuukirivu. Simanyi na birintuukirirayo. Mwoyo Mutuukirivu yantegeereza mu buli kibuga nga ŋŋamba nti, envuba n'ennaku binnindiridde mu Yerusaalemu. Naye obulamu bwange sibuyita bwa muwendo. Kavuna maliriza olugendo lwange n'omulimu ogw'okuyigiriza Omukama Yesu gwe yankwasa, anti okukakasa amawulire agasanyusa ag'enneema ya Katonda. Kati nze mmanyi nga nammwe mwenna bennayitaayitamu nga mbayigiriza obwakabaka bwa Katonda, temukyaddayo kulaba maaso gange. Kyenvanjulira mmwe olwaleero nga siyinza kuvunaanibwa musaayi gwa bonna, kuba seebalira mu kubabuulira byonna Katonda by'abaagaza. Ebyo Omukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: twebulirire ne Zabbuli ey'enkaaga mu omusanvu. Obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.
2: Obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.
1: Ayi Katonda, obusika bwo wabuwa namungi w'enkuba, wabuzaamu amaanyi nga bukooye. Eggana lyo lyasula mu bwo, ayi Katonda, ku lw'ekisa kyo wabutegekera omwavu.
2: Obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.
1: Agulumizibwa Omukama buli lunaku kinnalumu. Emigugu gyaffe agyetikka. Katonda obulokofu bwaffe. Katonda waffe ye Katonda alokola. Omukama Katonda yayamba okuwona olumbe.
2: Obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.

mubudde buli Yesu yayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange, obudde butuuse, gulumiza omwana wo n'omwana wo alyoke akugulumize, kubanga nti wamuwa obuyinza ku buli muntu yenna, bonna be wamuwa alyoke abagabire obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo bwe buno, bonna okukumanya ggwe, okukumanya nga ggwe Katonda wekka ow'amazima, era n'okumanya Yesu Kristu gwe watuma. Nze nakugulumiza ku nsi, omulimu gwe wampa ngumaliriza. Kaakano nno gwe Kitange, ngulumiza gy'oli wennyini mu kitiibwa kye nalimu w'oli ensi nga tennaba kubaawo. Erinnya lyo nalimanyisa abantu be wampa ng'obaggya mu b'ensi. Baali babo n'obampa ne bakwata ebigambo byo. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa byava gy'oli, kubanga ebigambo bye wampa nabibabuulira ne babisiima, ne bategeerera ddala gwe nava gy'oli, ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze abo be nsabira, sinnasabira bansi wabula abo be wankwasa, kubanga babo ku bubwo, anti ebyange byonna bibyo n'ebibyo byange, era be baabo abangulumiza. Sikyali ku nsi, so bo kwe basigadde, nze nzija gy'oli.

0: ebigambo mukama wafe Yesu Kristo byakozesezza mu vanjiri y'olwaleero ng'agamba nti nze nakugulumiza ku nsi omulimu gwe wampa ngumaliriza. Ne Pawulo akozesa ebigambo ebifaanana ng'ebya Yesu ng'agamba nti maliriza olugendo lwange n'omulimu gw'okuyigiriza omukama Yesu gwe yankwasa. Bombi bano Yesu ne Pawulo teboogera mu kwewaana, teboogera nga beewaana bwewaanyi, ekyo baakituukiriza. Ekikulu wano mulimu, omulimu gwange ngukoze ntya balyoke bangulumize? Kirungi bangulumize ng'omulimu ngukoze bulungi. Kirungi bangulumize basiime ng'omulimu gwe nkoze guwamma gwa ttendo. Omuntu omu yali yeebuulirira n'agamba nti, "The value of life is not in what you get, but in what you become." Nti omuwendo gw'obulamu bwaffe teguli mu ebyo bye tulina oba omuntu by'obeera nabyo, naye guli mu ekyo ky'ofuuka. Ebintu bigenda obudde bwonna. Neegomba okubeera omusaaseredooti omulungi. Abantu bangi beegomba okubeera abantu abalungi, naye tekyalikomye mu bigambo bugambo. Twesabire ofuuke omuweereza omulungi abantu gwe basanyukiramu era agwanira empeera ye. Obeere omukulembeze omulungi abantu gwe bakubira mu ngalo ng'era ddala ekyo ky'oli. Omukiise omulungi oba mmemba wa paalamenti omulungi ng'abantu bakusanyukiramu, abantu gwe beeyagaliramu, ebintu nga bibadde bitusobyeko tusabe tusonyiwo mu bwetowaze. Omukulembeze wa Amerika yavaako Barack Obama olumu yagamba nti, "Don't let your mistakes define you, but let them teach you." Nti tokkirizanga nsobi zo abantu bazikutuume obeere ensobi ezo, naye ensobi ezo zibeere nga zikuyigiriza buyigiriza. Ffena abeebuulirira ku kigambo ky'omukama eky'olwaleero, omukama kyatwagaliza olwaleero gwe mulimu omulungi, omulimu omuyonjo ogw'obukristu. Tulangirire evanjiri nga Yesu bwe yakola, nga Pawulo bwe yakola, tulyoke tugwanire empeera yaffe mu ggulu. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

0: Echa magere choku kiliza.
1: Tula angiriro kufaku ayimu kama. Tula kuzukira kwa kutusago
0: lija. Kale na ayimu kama. Olo kujikiro kufano kuzukira kwe. Tukwelezo mga hati gobula mune kalise kuro kukanga tukwebaza. Kuba watu guanjo kumirira maso guno kukuweleza. Tukwega ili denyonga tukwese ngeleza. Fabagaba no mubili ino misaye vya Kristu. Moyo mutukirivu atukunganyi wamu. Jukira ayimu kama kelezia uwa abunye nkuru ngwe yensi. Mujuza yeno kwa agarana. Omune papo wafe leo. Nungu psikopi wafe paulo. Nabubo na aba kwa ulura mubike leo. Jukira ayimu ganda bafabeba senga basubiro kuzukira. Bakiriza bajeo joya kaya kanira mkitiwa. Jukira nabafuba nabu wagiri lekisa mkufa. Nafefe na tukwe gairi de tusasire. Sanyiro kukabana kubula mnobuta kwao. Okukuta na okukugulumiza. Omuna mario mbele vwa mtukirivu nyina Katonda. Na abatuma abatukirivu. Nibagala faujiriza abatukirivu wa mu Uganda. Era abatukirivu bo na abaliba kusanyiro obeda bonna. Nga tuita mumwana wo Yesu Kristu. Gwe Katonda patumiza wabuli kantu. Abali ekimu ne moyo mtukirivu. Mukristo ono mweto okufuna anofuna wamu naye era mu ye mufunira buli tendo na buli kitibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Nga mukama ffe yatukuta ebyokutukula n'obyokutulokola n'okutulagira e Katonda mwene n'atulagira tugumaani tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bubukye eyagala ebikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi tutwale mu kukemebwa ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkira awatali kutabukana ku Mungu tundu okwesima kuba tusuubiza Nama tukwa kwa mulokozi wa fe, Yesu Kristu.
1: Gwe kabaka, guwinza,
0: guwichitibwa, emirembe. Ayimu kama Yesu Kristu. Gwe ya gama batumebonti mbareke demirembe mba wate emirembe jangi. Totunuli ya bibiri ya fe, ne ya masugo gazo kilisa kwa kilisi yao. Kilisa kumo emirembe no kusachimu ungabu wa ya gara. Gwa wanga la nulamula emirembe ne emirembe.
1: Amina.
0: Emirembe mukama mikwano libere na mwena kuzona.
1: Nawe libere na.
0: Ulu mwaya galise mune emirembe.
2: Akaliga kakatonda akajawe bibibiensi. Akaliga kakatonda akajawe bibibiensi. Akaliga kakatonda akajawe bibibiensi.
1: Kutuwe emirembe.

Yesu azukide, aleluya. Walumbe takia waya. Wa Yesu weyazukira, ya wangu lolumbe nechivi. Owooluganda, buli lunaku mu misa, tulangirira okuzukira kwa Kristu. Ekibi, gwe nange, tukifuukidde bafu. Tusobola okuwangula ne Yesu. Maria Namasole w'omugulu, tusabire. Tuyise obulamu obuzuukivu mu mayisa gaffe nga twewala ekibi. Tuongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma ebbaluwa embeberi ya Korinti ku mutwe gw'ekkumi n'etaano olunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lwataano.